0: 아슬 빵뭐 딸랑 알려 면 뭐든 봐 정름이 세요 너 이게 뜻이 안 나면 알려 떠놓은 따독 나서 간다 셀로 정름이
1: 아시 억울하죠
2: Nói ra thì tụi mình bà cái này.
1: Anh chị, hai anh chị má, xin đi lại liền.
2: Tụi nó mới làm được
1: cái này đâu.
3: Anh chị đừng anh này.
2: Anh này mình nói rồi đâu con này.
3: Ê, cái gì cha, tụi nó đã tao dùng.
2: Anh đừng bảo nó mong muốn.
4: Hey, hey, hold on, hold on.
0: Anh nói chẳng mấy gì hết. Nên nó tạm bỡ anh nè. À chứ xia, fit anh nè. Tụi qua, tăng ai ai chứ nung. Anh làm tôi cái, chắc sẽ ai chứ bạ. Tăng ai bị li. Mak azak ba iba ji taruk mishang da shar do nuno.
1: Upula chuo ba roi.
2: Tambo yang la le ja.
1: Panu arang han da pi.
0: Ano nuno eiga. Office works adamer. Tester dangaran kazaba tubu tanat le ta changmi ta changja iba ja asuno sayo. Ji
4: welen menale rum ja ji rum ji. Pa ko ra.
1: I jom nuno le ji.
3: Na
0: kon de kam de le mu sha ja. Ai ji wa ga ma shu. Ucapan bola nuram, nunuk cik nuram, aiga, nunuk tangsen mesile, sidi nung wagi, ayah ngur kelami, kika nung lidi dah, hostel nung aliba, asur tuition fee agak tu sebab, asur school fee agak tu sebab, tenung amer, panuk ki para agak kika nung kelami aliba sayur nunuk, iba ya taruk nangzam, tak cengar mi, atak tanjuk sedah sih nunuk, aiga taruk nangzam tau nung.
1: Kaya jemis semale,
3: minale lah sure dan min lanur kota,
2: nunuk kelami aliba itu,
1: aitu.
0: Nunuk tumulong tembangar dam acak cengram dah iwang isu dah iwang pai nunuk mulong anisong tak sesa pai nunuk mulong jang liam sa ayuk sa anong si tau nung ni nunuk nam sar sa dam sede nunuk kuih naga du zelir nunuk tak nunuk kuih naga ni tang asibak temenin du lir nunuk nunuk tak sao ni sungkar syang aliza o nunuk ajak nunuk tak sao ni sungkar relationship nung kang anang macung kinang sedan cak si depak kinang budan cak si depak ceburang cak si wak kar liam bang la nunuk tak ni sar sa dam sede A, kang ajung or, ada no, na cengam ini muaja. Ada no cer, na cengam ini muaja.
2: Kang ajung or,
0: ujala, na cengam ini udar, cengam ini muaja. A, tadam sabu aja, nunuk nunuk, ni sungga, mademeri, anung bagi, na bu atuner, saka mademeri anung bagi, madu pat ni sungalir. Aci cengam ini, atung dasir,
3: saka cengai lah.
2: Imu bahasa macam ni, angin mata tu dok.
0: Nukta, cengar mana muzi?
2: Tunggu cepat tangan tu, ni lukun tu.
0: Teman ni tu dasir. Cengar tan lain na muzi, ati nu dah. Nukta, tukur kali, takam sabuah ni semua dia.
2: Nukta.
0: Cengar mana muzi?
1: Ni
0: siapa yang ni? Yang ni tu. Kita buat dalam cengar. Shunuk saya ni, naga,
2: kerumpan
0: ajak naik muajang,
1: muajang,
0: dasar naga jang, asal panuk ya, naik ainung, cungguh ya doa, panuk tembang nung, takam nung, tanla sisang ajak, naik dasar naga putut
1: dasar.
0: Isteri nung search nama, nama longsa. Amin.
2: Mungkin orang nung dalil naik.
4: Ya sahaja dah hancur, kita mahu cium beri baju, na.
2: Malu ya, ini muat tu tang nong.
5: Eh, yo ge yura ni yu zhen lu.
3: Ni yu zhen lu.
4: Xinga. Xinga ma tu zai dao ge de. Ha ge zhen ma tu na.
1: Ye ye ye. De ne bu yang. Wo re bi ma zhe ba me ya. Ha zhe xiao zhang zhe zhe. Kashmir bu wa yang ha zhe.
4: Ke ma ko wa bi ai ba. Re ba lang wo ji li de tia cha li de.
2: Xi ra ba han re ge nang ai han zhe an wa na. Ni bu. Rules nong dao zhe na han ko pu rules
5: song le zhe.
2: Ni bu jiu shi ma ka zhe zhe wo xi ra ba.
5: Eh, ujau apa? Tang roh ye?
4: Harong. Nah dia tu tahu nong siapa tu cakap orang hendak macam macam macam macam aliyah dah betul.
2: Baca aje, tanur sangat dalam aliyah. Bangun macam mana hendak macam macam tu ya nara?
4: Iya tu bu naya, cuma sok sok ya, nampak naya.
5: Aish, ujau apa? Nenek, itu ada aja ya. Dia, ribu nong dua ni, tu lagi, aduh dah coba teruk macam dah orang tu. Nanti orang tu naya, jangan lama bu aliyah malu ya. Nanti ye nubu ye yuzuran ni le, anu tangarun, haru nubu ye nanti yuzuran ni le dah
2: nubu ya. Nanti ada, nanti.
4: Nubu apa sih? Ni bu kira ngajar pangai ya zor, nong dimba ka?
2: Pana? Kadang memsi aja zor.
4: Office.
2: Anu nubu tambo rujuk tu, nong dah pala lah, wajar pa yuzuran ura isi. Si tang si, ni pa yuzuran uang tu kira, anu ni nong dah pala lah, nong caca bang.
4: Nah, office mah bayar work dah le, tangarun zor dan thani ni apa tu nado?
0: Hei.

Asunuki kan tenba angada ke malani dilla tanurga kuda anapalwa indak tachala ipa onok nong ta chaka ya mai lam sarber asan dakam nong lanuwa mabang ya kanga tong dipang asa tanurka tila astang nong e pa lao che tim lam nong sayur te chi asan chura podam tinyak che mabalier panuk nam tim te sayu ba kacha anit pa changa anga zakar ainer tokulok shi sa zren lokar asu yama che taina kamdang panuk chi aruko asa loktiya chak nong tani share asa naktang ta chungka ka kamer yang ni panok ani ta sushi chirapur asu lukti palala tinyak chi mapa khar lamsarebe mazbu banong chirapur asu tanur repranger tinyak chi tanur ka kamzaka asu anipalwa ayu chije chirapur asu tanur repranger da to luka mata luka lier panuki tungti bang sa inyak chi maparan khar ji tanur asu chirapur sunda tmiim tap asu tmulong lamta chi sa ani ta chila kudang tanur dan tmulong lamta pa ji lidir panuki pilam baram achak chirapur dan lamsadap chen asu yama chi panuk tapi lampa asu hisa chi angadita panuki akina ba nong len tuyua ani ta chi tanur dan kichi dai asu shirak iba chi sayu chi tim Masi mapang inya padam nung e chumbua li tse sang panok tang ang atata rasa shi tsela asa idam dang ma da shi tse sayu tsela. Kupala usitam nung tang shi tsela misra kupala maparambu minyak tsela idam jia chong chong a ratata shi tsela asa sayu tsela. Panuki ta chong dama chong mepintang tatpa tinsa ajuruba mapang taindam shi sa tsa ki tse sayu tsela asa kirang alitangpo tsirapu nung e idam shi sa tsa tamadapa asang dang a angazak tse asan tsirapu rami sayu tsela. Tanasang tanurum yang puto balakanong alir panukia kinaba matong tsira itakchia lentong asir panuki takinaba acak akatsira itakchia lentong tululir lentong tulutiba jeng tanur nam mobile am shitak tsibaya asitze sidi kachiba sira internet achanga tajong tamachong acak panuki ngwa tukar idam ji asan tsiraburumi katang misra tisilin lentongi panuk ayitse anongji mobile am shiba jeng kenyongi asini noktangzi makok tsiji chukumabang

0: snooki tanda ausun dong akash vani ko ema changa yok pa nga shiko dang truk aku ma pa nga tungba tanda asushin ausun dong yang ya tamar au nong da chung
1: İpaya kaşvani mu kokçong asnuki koymanu yok pa awsang asersun dong da mangashigu tang asnukten mapang tru akwa tu manan kalami local talent sun dong nong lights and decoration mu kokçong loknungi mizumun kanatener tali aser achi changa kanaten ba asnuki angati.

0: Hi. Kaya nung ka at ma asunok pulutaper, nagpizan.
1: Oh, tang buo nugi aji lang nindagar.
0: Nung nugi talang ka tzatzi sidi?
2: Kuy asutzi.
0: Azi, pungtang ka.
2: Azi?
0: Oh, azi, ni tzirar, asir, azi nung dagar.
2: Nay azi, ajimur na?
0: Oh, masi, ni lunggi tuluga. Yang nutza at ma asiji nung dagar. Nunugi mulong ra, alo.
3: Barmigi is being silent anidaga hour.
1: Ipaya Sphinx. Paya asunok nindak mapang nung aru yayur ama sayur. Saka idang ya asunok azidang masip sa atalir.
4: Sphinx ya ajak linyar. Nay na tinok labokor ipang ra na ya ang mutu.